ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo Thursday. Today is 24/09/2026. By system, by system. O sui na man koja loba ase kowe e. Gbogbo eyan omo Olorun everybody yin e ma bo ni waju Oluwa. E ja dupe lowo onipekun ewa oba mi oba re. Ina gbori ile feju ni bo le tin gbo mi. Mummy ati daddy e dide. Pastor Dekunle Epaphras. Woli yin ni o. Emi mo ka yin mole. E ku ojumo, e ku ojumo, e ku ojumo mo. Ni gbogbo bi je tin lanfani lati gbo mi kakakiri agbalaye. E ma bo mummy, mo ti ni e mu bi kanu le yin. Ibi te ma fi se pepe. Ile to ba ni pepe. O le die fun alujanu lati wobe. Ile to ba ni pepe. Ko si bi awon mo bi o se ni lo waju. Kini di? Iwaju ni pepe nbe. E ma bo ni bi pepe ja lo dupe lowo baba mi baba re. Mo fi pepe sori bed o. Mo fi pepe si bi egbe bi to nsun si o. Bi igba te yan ro lo nfini. Baba re mo si ni omo wa kin bi pepe. Ko ni lo ko gbagbe lebu kan tabi ko gbe nkan kan be kan so gbe ibi ni mama dobale si ti ma ti mo dupe o ti di pepe o gbogbo eni to gbo mi laaro ye mo bo kini se ta mo se nbi pepe nkan meji alakoko a mo ki alajiki alajige oba mi baba re baba mi elekeji a mo toro fun je ojo wa otan bi nkan kan ba si nse o lara o le fejo sun be ko nilo ko ba enikeni ja to ba ti ni pepe bibeli ni olugbeja wa ni agbara gbogbo eyan omo olodun te dobale te kunle e se ma kigbe pe baba mo dupe e yi ka otun e yi ka osi e pe pastor Mrs. Temitayo ki won mo ba wa gbon soke lati dupe pe adupe adupe ti wa mummy gbogbo eyin so na church e ku orire laaro iyo yin ko laarin oni si ola la lo iyo ma si so gbogbo te fi se.

0: Yeah, Jesus, to se mi dada, to se mi lore, lo se mi dada. Gbogbo eyin omo Olorun e wa dide nle. E kan ma lo si waju e ma lo seyin. Gbogbo eyin te wa ni Sona Church. Ba se se yo wa an gbe bo ni church laaro yi. Mo ti ka orisirisi awon eyan mefa. Bi ogo se nje ti Olorun ipele awon marun ti won gbadua fun laaro yi. E kan ma so ni pe thank you father. Ma rin lo waju ko ma rin wa seyin. Thank you father. Thank you Lord. Thank you father. Thank you Lord. Thank you father. Thank you Lord. Thank you father. Thank you Lord. O say thank you father. Thank you Lord. Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you father. Thank you Lord. Thank you father. Thank you Lord. Thank you father. Thank you Lord. Baba o se, Oluwa o se, Jesu o se. Baba o se, emi mi mo se. Baba o se, Jesu o se. Forever, O Lord, we shall continue to be grateful unto thee. O God, if you Jesus, Jesus, O Luawa. E wumi, koto di pe ma bossi ni wasu la roi. Ni boni yonyi wa, I yonyi ko bagbara. Loru ko Jesus, ko bagbara. I yon mama I bagbara. I yon baba I bagbara. Loru ko Jesus, o ya bagbara. Ki yonyi ko bashe, ki yonyi ko bagbara. Ni sedui. In the name of Jesus Christ. Kosini atin baradi. Ba se lo yonye. Eje ki nso bayi. Gbogbo eni to ni anfani lati ma gbo mi. Mo so pe. Orisirisi ogun lo wa. And orisirisi eroja. Le yaman fi gbogun ti iwe ogun to ba wa. You use different weapon. To combat different battle. Orisirisi eroja. Ikani yo. Bo te eje pe yo wan. Ise to le se po mo ti mu bo die die latana mo ti so orisirisi pele awon eyan ta gbadua si e wo nti mama iso e wo bi ogun e wo na bi ti ogun gba wole ko to di pe ma soro tintin nipa iyo engineer e ba mi na mic si mama ilenu eh atana mo ti mu oro won mo ti nje lenu
1: baba mi o e ta ro sa o e ku se oluwa o olorun ma ran yin lowo o lagbara olorun sero seyin to ti goke koni jabo mo loruko jesu ni eri lori iwe ti ara iwe asiri nigba ti mo de ibi kan awon ise se te ni ka ma se me ka ma ka awon bibeli yen mo ka wa ibi ti mo de ni chapter 83 lati je ki asiri ota otu
0: nice se tun gbo nkan injo je mo pe we lasan o tun le segun awon eyinbo won te oju wa mole won ni te ba fe fi asiri pamọ fun eyan dudu awa dudu bayi won ni e ko sinu we awa bere pe kin lo de o ni eyan dudu esiwe wo eyin te ni we asiri lowo se o mo si agbara to nbe nbe so n si wo ninu iwe asiri mo tu asiri won si so awon orisirisi eroja to le lo lati gbogun ti gbogun to ba wa orisirisi ogun lo no orisirisi eroja and eje tun fe lekun se ri only communion ta gbanjo Sunday eroja ba mi kan toni iyen ni o lead wa lo si meji meji ni ma fun yin se ri meji meji te fe gba yen ikan pere ma ni ke lonu church ikan o don di wow on di wow o la bere si lo a fe momo gbogbo nkan ti oji o sinmi eyin kan o mo pe idi ti nkan o fi down inu le re logun wa olohun ba ngbo oni bibeli fi soro nipa iyo nigbati omi buru ti omi koro ti ile sa woli lo ni ki won lo wa awo ko to wa gbogbo eyin te wa ni Sona Church e gbe iyo yin o di Sona Church laaro yi eyin te ni iyo lowo o to di pa won yin lo ni ago mefa abo si ago meje abo ma ti wa lori Facebook a tun mo de nkan wo pelu oro mama ilana mo ta den wo mi ka parada ye lo mi o me kuta hayada se ri ede ti mo to so yi yeroja kan to ni eni kan ni woli bo ni mo se le ri wi asiri e ja mo wo bo ati se atunte elekesan elekewo jade ateyinbo ati yobere ni o wa jade po bayi atunte iwe asiri iwe asiri iwe abami won lawon de chapter 83 awon bere si awon ese bibeli sinu kini engineer kini won si nka bibeli yen ki won fe fi gbogun ti e je nbo ti ya iso
1: baba mi mo ro pe awon asiri ore kekeke ni opo fe tun aye mi mi o mo wi pe mo ni oko orun nigba ti mo ka iwe asiri ti mo sise yen ni ago kan ro teni ka ma ta awon ese bi bele yen sinu ororo ni ago kan ro ka ma di gbadura yen ti mo ti ro pe asiri awon ota boya awon to se mi ni o fe tun sida jede ni mo ri wi pe okunrin o ga gbogbo dudu lo ma yo simi loju to ma so fun mi pe ajojojo se igbeyawo tin ba ji soju aye tin ba ti ji ma so fun oko mi pe mo fe se yawo ma sa ma wo mi to ba tun ti jo tin ba tun ti se prayer yen yo tun jo simi nigba ti o ma di bi ojo karun ti mo pe prayer yen ni mo wa n ba soro wi pe ibo ni mo ti ti mo ri bi yawo ni o le mi ati ejo fe se o wa daruko bi to n ti mo mi bi pe se mi gbagbe abule kan abule agbongbo abule awon iya to bi mi ni agbongbo yen wa
0: o ti sun abule agbongbo ma mo ye odun ti mama yen lo be ma ye mo igba to ti mo won lawon bere si gbadua pelu iwe yen nigba to pe ojo marun tele ko tun pe tawon ba ti ji to ba ti se tan toko emi ba ti se mi ran de yen tan a mo so won wa se wedding pelu e o awon se boko awon ni bibeli so wi pe e mo se je o pe si are kekeke satani do not be ignorant to the devices of the enemy sa bi awon kan ba koyin sin tan se awo ni border in ti o mu o wa ba wa npada bo asiri kan re o le fi esu le esu lai lai bo ba se esu ni mi olufe bibeli ni ijoba to ba duju ko ijoba yen aya yo wo danu o loje mo pe eni to ngbenu mi ju eni to ngbenu aye lo eyin kan be nbi 30 eleko in to pa oluku mu su gbogbo nkan mo lowo ti o je ki nkan ko sise o se se ko je oko emi ni a lo iyo ni ola Friday ni oni Thursday eni kan ni bo la se lo e padi odekunle e pavras lori Facebook YouTube ati TikTok la aro kutukutu yi e gbe yoyin gbogbo eyin te n lo si Sona Church mo ti ran won se e gbe lo si gbogbo Sona Church bi te ba wa Aisha lai gbogun ti oko emi ase danu ni oko emi le bayan dale oko emi o ma rugbo nibi ti won ya alujanu de awon emi to subu pelu esu ni awon won di oko emi ti an di aye emi o le ri okunrin to ni aye emi ti o ni mo bara re lopo kon mo release si sokoto o le ri obirin to ni aye emi igba ti o ba fi ji gbogbo pata re ni o ti tutu ki wa se yen nikan sign lasan niyan to ba ni oko emi bo se ngbo mi wa mo sise karakara ko ni si ere eyo kan wa ma awon eyan pataki o ni le ku oni kenkele sise ni o ma laso re yo mo wo ikisa omo elerun o si mo jegun e to wa buruju ninu oko emi to ba je sister to ba ni oko emi esa gbo eleyi won o le deru egbe fun oko obo to re ntin deru egbe gan on gan legbe on gan loko emi so we order je mbio so omo ye oko eru egbe to ti di won mu ole ti okun won mu ole ti osda won ni olo da nkan sodu aseji re won ni o gbe lo sosun osogbo gbogbo ere ki adu ati gbogbo e to da si olo foko emi re lo nje ni olo faye emi re lo nje ni an to ba je sister bi mo se so lana na yen to ba je omo ge to ngbo mi to ba ni oko emi ati ni oko aye yi o le to ba wa lagidi to fagidi loko nkan meji lo le se si oko re nkan meji lo le se si iyawo re alakoko isaija ki eyin mejeje omo da bi oke ti ati olongbo e mo jabi iwo na wo ni se wen to fe eyin mejeje wo be se njabi akata iwo gan mo ko je gbadun oko o ri gbadun iyawo ti iyawo ba ni oko emi oko le gbadun e lai lai to re ni tin bo lo iyawo re agbara okunkun ni en tin bo lu oko re emi airi ni emi to subu pelu esu ninu iwe Revelation chapter 12 verse 7 lo si sale awon alujanu tin wo ninu iwe Genesis chapter 6 ti bibeli npe ni omo olorun tin mo ba omo eniyan lo po won o ni ri won awon omo eniyan aye igba yen si bere si loyun bibeli ni won loyun so

0: fun won di di agbara iri emi iri tin yo aye mi lenu e gbo oluwa inajo se nso kan se ri tin ba kan kan sinu yo te n gbe podu lati pade mi te n gbe lo sunna church e te gbe pade mi lori facebook te ba ti fe lo sun lale te mo pe ni jade mo ma ni ke fi oyen on lefi sami si oju lekun yin enu ona yen lefun si e fi mama fun bi gbe ba tenu boyo mama down orun ni orun lala iku ni olohun ba ngbo enikan ni so eyan ma fi yo eyan le fi se barike avisa avi pala avi balele ko ni da foko emi esa e wa mo nkan ki sa won nikan ni ndadu o eyan le mo ri ko fi ri bi ri oko emi ko je bi alujanu tin gbe nu ile re o nlo so gbogbo customer re ti korofo daddy jo le ti gba second owo wole kankan mo pepe yo pon mo sunday nbo le tin gbo mi only communion da po mo yiyo a se bebe enikan ni woli en ki gbe yo iyo e je ajo yewo ikan ninu se alakoko ti yo nse ni pe salt purifies iyo mo purify the work of purification he say iyo ni in the olden days ni aye igba yen before they add modern water filtration kini kan be yin te ba je science student ta mo filter omi filtration yan mo pe filter yes ni aye igba yen won ni method they use salt to purify water won da iyo sinu omi yen won fi omi si pupo won wa gbe kini won da sinu purifier yen won ti bu iyo si omi ti an da si oni won mo da si oni omi yen ni o mo jo si sale they will put salt in that water to kill every bacteria gbogbo awon tan witi to le wa ninu omi ni igba yen won a bu iyo sinu e omi le yin ga bu iyo si omi to ba fe bi lo we tin ba ti kan kan si mo la ke se pa n bo iyo mo so tele a bo iyo in tan fi iyo yen se ni pe a fe fi pa awon nkan to ba se pa eh won mo fi pa gbogbo awon bacterias gbogbo awon tan witi gbogbo awon ekolo to ba wa ninu omi ko le ba se mu laye igba yen but nisin in our modern days won ti ni method of purification eyin te ba je awon ebere lowo awon tin se pure water eh ti won ni factory omi bi ogo se nje ti olohun mo mo pupo nipa omi and omi 77 to mo wo yen ki kan se pa fun awon eyan mu lasan a ti purify re tin ba fi machine ta fi ta mo fi process e han wa ki gbe pe wow owo ti eni to to so aye ti develop debi wi pe okan le sadede omi ti o ni da nisin o le ona oji ayafe to ba je alagbe lero ha nkan sele e sa gbe yo yin pade mi ago mefa bo ni woli odekun yo bo sori facebook gba ti o ba di 7:30 ma ku gbogbo sona church gbe iyo re lo wa bi ti church wa kokan wa ilukilu to ba wa church wa nbe nbe ko so pe mo fe lo si sona church loni daddy gbogbo eyin oloselu e lo asiri kan ni enikan ni kini te mu jade bi won se mo fi iyo ti won mo fi pa gbogbo awon tan witi gbogbo idoti to ba so mo awon germs to ba so mo mi ni aye ejon be na ni ti an ba gbadua si iyo ni aye ti wa ita ba gbadua ti ba gbadua si tan gbogbo awon nkan ki nkan ti nbe ni ayika tabi ti won so mo ise re ti won so mo le omo ti won so mo igbeyawo ti won so mo oja re awon agbara iri ti won mo a si fi iyo ati asotele iyo lasan lo wa bo ni kete ti asotele won li ba wonu e ise itusile la si se so e ki esi nti mo ran so yi gbogbo eyan omo olohun ija nla la o fo ni ja e je n gboro ya itintini si ki n to tun soro bi
1: ni aro ojo keji ha ka ma soro bi lo osu ojo keje yen na pari o tun yo ojo tun ba mi fa sugbon gba ti ati wa fe lo se ribomi ti a se ni osu to koja nigba ti mo di odo mi sabe si gbadura pe won na gbogbo oko run loni mo tin wo ni odo yi ko ma ba mi lo le mo ko ma ba mi pada mo a se ribomi mo wale sugbon ti wa ti 77 ojo sunday yen ati saturday ni mo ti wa ni Jesus City. Nigba to wa di ojo Sunday yen ta awon program ni auditorium te se ko gba won to ni oko ru ko jade mo tin gbadura si pe won lorun je ki kini ki baba mi pe jade gba won to ni oko ru kin ti e gba meeting kon fowo kan mi ba pe jade ba ki ami mo ko pastor won pastor wa to wa ni ti won wa pelu wa lojo e won sa gbowo le gbogbo wa ki ma fa ogun baba mi o nigbati mo dele pada ni ojo monday lale tori ojo meta yen mi o break o mi sa gba we yen mo gba pe ko lohun ko tu mi sile mo bo nigbati mo dele ni mo se de yara mi ti mo tebed ti mo ni kisu ti mo we ni ori sile mi ben wa gbo teyan kan be si ni rin to rin lori sile to nku to rin lori sile to nku ti mo se gbe be mi soke ni e mo be si ni gbadura to oluwa o so fun mi pe o ti sego won si mo se ti ri gbo wole lati je je ta ti mo ti lo iwo okunrin to rin lori sile gbo oluwa o ki na olorun ko ju orun koda o ma yo kakiri gbogbo inu ile wa bayi ni asiko ti mo se prayer yen toko mi ma ma ri loju window ani eyan ko tun tin joju loju window okunrin to joju window ki wo so ki be yadura ma tun be yadura ko lohun ko saanu eyan baba mi se yin oni ku o ise yin oni ku lai laiye o nitori ise ti oko orin to ti se ni aye mo gbogbo ise ti mo se lati to ti mo se lati ogbon odun seyin babo lo nja si gbese lo nja si koda lati gba ti mo ti mo ko mo pelu osise mi o ko ri ise se mo ajo wa bakan na ni se o nje ti mo ta lajo nse si a ri akojo lori ise yin na a ri akojo gbese lo ma nja si o dupe baba mi o lati igba yen mi o ri mi o lalari mo o mi o ri ko yo si mi kaakiri mo o mi ri ko opoko mi na won ri ko ri kaakiri nu le wa mo o dupe tori pe olorun segun fun mi o
0: nice iya yen lo segun fun re kini di ọwọ́nu májẹ̀mú àdúà ọjọ́ méje ni fi ń bàtú ó ń lo ìwé àṣírí tí mo kọ yẹn.